0: 이봐 야기 나도 마트스는 아서 비자사 비다금 메뎃바 알리어 이바슬은 더블라 아서 아니 숭숙지 아루랑랑 아농지 나지 시바 아지 메뎃다 나이 아키즈강마
1: 아스노기 멜롱땅 지신호 아시고 당하스노든 단나 아키아우 지신동 미즈보 트랜스미션 예마 림서더버 드넷 아코미넷 봉노 로컬 탈레 나가시츠 드넷 아코미넷 미츠 봉노 구이마노기 아스니 추상 나가미스 아스 잉글리시 노 파시츠 드넷 아코미넷 스멀 봉노 웨스턴 뮤직 아시츠 티야코노 델레노기 힌디 아스 잉글리시 노 디노코상 파시츠 피야코 드사랑노 Shilongnongi notice usang yung pangasitza. Ti ako minit liyano. Takam nung ajang shibat lam sa da pangasitza. Tuko ako minit terno, facts and fans nung asitza. Tuko ako minit terbong nung, a song that inspires ang asitza. Tuko ako minit mitsuno, my state, my pride ang asitza. Tuko ako minit mitsubong nung, look to you on the kangasitza. Tuko ako tisara nung, out it's the book ang asitza. Terako nung, Mumbai nongi, Vivid Paradise nung pangasitza, anako nung, Delhi nungi, English as Hindi nung, linakosang yung pangasitza, anako desarang nung, Mumbai nungi, Vivid Paradise nung pangasitza, as Bizako nung, Mizambuwa Transmission Shibansa. Manani, taono ni kongtang, Tanawa Transmission sinong yamayalitza, Tanawa Transmission ni kongtang, Bizako desarang labutza, Bizako minitsima pong nung, Autokalim ka nangasitza, Pungwako nung, The Tsurim sinong angasitza, Kung ako te sarano kuy manong yung awsang asar sinong palalayo pa ang sitsa. Truk ako no, local talent ang asitsa. Truk ako minit mit sinong mapapo siya dum asusi, usang ang asitsa. Truk ako minit mit sirpong no, sayak ang asitsa. Truk ako minit liya no, yimtak liya sinong ang asitsa. Tinit ako minit tiyo no, kuy manong yung asinit susang, nagamis asar English niyo pa ang sitsa. Tiyako te sarano, Western music ang asitsa. Tiyako no, Nagata kalam kan angasitza. Tiyako minit liya po nung Deli nungi hindi asa English nung linakosang yung pangasitza. Tuko ako minit ter po nung Deli nungi spotlights nung pangasitza. Tuko ako tasara nung hindi film kan angasitza asa Terako nung Tanabuwa Transmission Shibansa. Tangasa nukten, tinat ako minit pungarumanat langi local talent sa nung alam chung na janga kan kaatang ba angasitza.

0: kapa nung temelong mesi tangar indang tajong bada pilamba angor. Iba yung tanilanurum au ushi nung subaliba tajong sendaga aliba aiga amatukur asir yamaji tangar subaliba agi melinzim merangba chakla angor. Titsi dasu ushi chimbiba ajanga ayak yanglor asinong tani asin ushi kamzga asir wazga ayuziji kanga tungdibang. Titsi dasu ushi din kalami ushi aiga chimbiba jagi nisunga tachungba asir dijiraba kamdaktsir asinong shisa rejudum nong itim onokya pinloga chimbizila. Ipaya ajanga asin din shilu palaka asir subaliba palaga alirum akizik titsi asir katika din tachungba nong Liba liruyum angazakzi. Au ushi jimbiba ajanga subaliba tachungba mtitsi asir lukti ayakta li tachungba asir mira takatba agamzi da angadida. Au ushi achagi mima asir kita sina binshizi ayongzgar.
1: Ibaya Akashvani mukukchung tangasinukten Tukwa ku tsarang tuma naklami, au tits tebukan sinong tanzakar asir iba sinong no, agang tushi asir partlok longi sajanga, tits tebukan adama angasitsa.

0: Ano ba nga na eh?
1: Ano ka na eh? Tansi tambo kamerikalan, la nursa bilamba kang gatindi.

0: Asnoki aw takalam gan sindong nong kantener telok palala changa shilama ki pa nga shu ko tang ready ma pang phungwa kwa dong panang kalami tetserdam sindong nong tauchi ula telok achanga interim naro cultivation unak nong sinsak sampa anga shi cha
1: uyao aw
2: kitang ler de
3: kitang ler uya
2: ta ali manang ner ki manaru pungz pa ya Ya maura.
1: Aje ye nya ke ja mo ne ru ya.
2: Si su bung ra chung wa udang. Ne ki mai nang ang chim bia ru ya.
4: O no wa ka ri pen ru sin da nga kan bu sa ne ner ba ha wa.
2: Si
4: ta. Mun ji pa la ka sang wa da tsar da.
2: Mu da mai January nu ye December. Tan nan ma ka na ru pung da ga da ga lir. Anu evergreen na. Su de miao da. Ai yo da ra bok ra bo wa da na. Cha ra mo sa ga da ga lir ja.
1: Ano te chak ma mi ya da su ba mai. Ni film babo ano priya bo mayo go ya
4: oh majina aya ibo ibo na rodong ya kichina roja ga
1: ya anturium mado
2: aya na rodong na so mama da odi ya
4: ni boy ga mo zo odi ni na ro ga bo na bo ma shi na sa ga per ki ma a changa odang ya bo ni na ro ya ishi ga bo sa yu zla da bo ti ti film ra
1: flardi a da film ba jida ga
2: ai tan tan na ga zok sa do rong ga
4: ma zok se shi da na so no nai tanga shiba naruje anturima da
1: anturim
4: anturimia na samlai bia wadang naru shaya do pa tatin zuga galir aserbo pa symbolism ya khalir
1: sunda
4: ta no ibai naruya yamaya ile malyar na
1: lerdi lerdi
4: imagine
1: ni shidini
2: ai ni
1: anturim pungt patan khalamina pa ship yake tumlong chang ship saiwar sundo
2: ne
1: ger ma pa ma
4: so it is the
2: masura ru ye shi da
1: tumlong chang ship pa sundo na anong ji ipa nuksa yake tiari ne pa na english nong hospitality that's where na ipa ya represent as a sa ja ipa ya saiwar
2: tumlong chang de sa to ti jung ne
1: aser ipa na ro ta sang ya ta lang nang da sundo na he anong ji ipa yake pa ta sang ta langa ma je tanan ma ka na tangar dang alaka atwa ki apung ba na
2: di
1: ba ji sayur asr pa ya no tamliya mai ta alwar sang ka na ta ji pa na mya painted tang na tamli nong rong an ba na atpa ipa ma ya ta ba dang ya ipa ta nang ja ga zer di asr iba ya sense de mer mai da ler song do lai
4: do do
1: ma dang shei ni na sense de ga dang ler dan na anong ji iba ya ge ta si dai sai yu na iba ka ler ya ge a screen na ler song do na he anong ji green ya ge ti ya ri ne ba yim ya na iba ji sai yu da sa a ser pa ya ari shi ta lang song do na ta lang lang a pung er anong ji iba ya ge o dang men nok thang de ba de por da chung ji ta lang lang a ler da sa ba ji sai yu ba de
4: aya itum ji te tzu ji me de da ga la ya ta na pa lu da ya

0: Ali tumu sama ko, ali acak sa udagi.
1: Anuk tiala?
0: Jubala.
2: Kagamba?
3: Asir penang ba liar?
0: O nagi kam sakam, itam tamanin niya akin sa marangar. Itam tamanin niya ki, spings jubal kam saka magat pangar.
1: O nagi spings tipsitsu?
4: Bar nagi spings tipsitsu, tasa palala yang nudangar saka magukar.
2: Nung, minyak titsu, kanyangi mawok tsu.
3: Aw, ya may tango, asin nagi iba tinam niya magin titsu.
0: Ni pelam no asunok tang asan linyari tay sayo.
1: Paya akinzu uzung asog nam agatsu asur asunogi inyaksu tinzok.
2: Saka timibo kudama rasa masyur.
0: Saka iba dunamya akinzu nungbo spings tipsitsu da ashi.
2: Tiyaza ataki tiyaza dang. Parnok tiyaza tinang zakpa ka nung asunok tumulong chir alir.
3: Aw, alima puktut nungi asunok tiyaza tinang zakpa tumulong dang anisi daktar.
0: Saka chugo ujang ashok takzu.
1: Oh, tumbang ga tenzu. Neji su asushi ta tumbang bu ba tumbang. Saka spings chi su wat masu. Padang asunogi machi de tsa. Pala ga milin earlier. Anongji tamasa asunogi mi mali ba spings chi pushi de tsla.
3: Tamasa ra ra usut pushi tsla. Nokne mitani kurasar ba tup tsa. Taka ta sai gi dang bu tumbang mucha zak tsa.
2: Ajisi tak saka asnoge kurasir angotsu. Shiba asnoknam agatsutsu.
1: Shingai magatsutsu. Asnok sasabu shiditsu badang.
4: Barnok yamaji jimbia alidang ispings tampur ka amai renamur arur.
5: Ni tisum shirage arugo daimlar.
2: Na shiba.
5: Adang, adang. Ni talanga jajar pilamur. Ni tatsaga anisungzutsu malang. Shangjo adundu nokkiji tongbangina jimbir.
0: Unukrara ka chazukuku, tang unukrara usat pushir.
5: Oh, sirra nunukrara usat tayokurka pushir, asir ni talir pushir.
2: Kajita, changja jimbyang.
3: Na, shibar siang, unuk tang siang.
5: Kajiba, niyamay changja majitner.
1: Unuk titi ashiok zadang aruku. Unuk chuko, shinga dang tumulung malam didir.
2: Na, shibar unuk yamajitner.
5: Ni tayokurka, unuk company rara usat. Aiga yangor asur kungra ralier idak chini dia nunuk ra rinda chimbia anga siji niyak daru kuda asunuk tanga tedap kari aru tetsina tang bonuk takoksa no inyak tar
2: kijia bai takoksa
5: tanasu nisung de me ali mano yimjong bener aru tsa kanga miranga asur chimbia odang pilam tanga iba yimjong ya aradok nungbu unuk ra rausa kunga yoksa unuk chugo tulung jum ga tanza ga lier Ibai rara asin dun shirak tzu mung dang da jar.
1: Kiji ku malo usit na ibin alir.
5: Zengar mazang ma nuk nungi nuclear da shi.
4: Bar nuk tira tzi ur jimbi tibur.
1: Ba konga tukulak amai.
3: Ba u nung tumang mong zi asir tibilim dang zi ka alir.
0: Ba dan konga kumtanga jimbi di.
2: Sisa tibulu asir tasi itang. Asin nuk ya tumpang ga atama renamir ta pilim jitang.
5: Gajir dang. Kuda, unu gaya urdi ne?
1: Nerara usit yagi, spings tipsit titi na.
5: Spings tang masu, ba titi dupu, tama tipsit titi.
4: Spingsi titi nung ba sasa jimbir.
5: Azak dam, idam yagi ni nungi rara usit alia, ni tipsit titi bilimer.
4: Spingsi anu parnuk tangi sa mi bawar asendangar.
5: Gajir dam, gajir kumalaga nunu gaya ginara ga.
2: Tangatam babu nuk pizitang sang.
5: Hi. Kaja nungga atma asunok puludaper. Nukbeze.
1: Oh, tang bu unugi ajitang nindagar.
5: Nungi talanga katsidatsi sidi?
2: Kui asutsi.
5: Azi, pungdanga.
2: Azi?
5: Oh, azi. Ni zirar, asir. Azi, nungdagar.
2: Nay azi, ajimur na?
5: Oh, masi. Ni lungi tuluga. Yang nuzi atma aziji nungdagar. Nunugi mulungra, alo.
4: Barnugi Spinks silen anidaka awar.
1: Ipaya Spinks. Paya asunok nindak mapang nung arur yayur amak sayur. Saka, idang ya asunok azidang masipsa atalir.
3: Spinks ya ajak linyar. Nain na tunok labukur ribangra na ya amutu.
6: Asunuki chilushi sendong dong tongden tsiyong yu ta achanga shilamagi pa nga shu.

0: Asunuki longchalong thalok makhalia changa khan balala tamba nga shugo tang radio mabang troka ko manat lira tong badang kalame meri gao meri kit sindong nong chokchim tipa retired government servant merp kong ward mukuk chonga changa shilama kiba anga shi cha
1: chare mar naro aling loko kamban haro pungta chola sare mua turn haro pacho kamta koa arishi mawar tombang yi mawar loktino matne je pa khunan haro kom mali taje chho azing lon kamban haro pungta je sare mor chimje itam khuna cha kya ne da so
0: asnuki meri gao meri git sindong nong chukchim diba changa shilama ki ba nga shi ko danga sinok ten imda clear sindong nong importance of school counselor onuk nong narola tilok alam ba nga changa shilama ki ba anga shi cha
2: naro
3: how a
2: poda na ko dang ro ya
3: ai ni yakane na tong wa je ya
2: o hao se ra jin na jo go zong de me er wang
3: ai do ni zong tem zak li do ma pa ngo ju do na do ma pa ti la da ri ga nya ga ja ya
2: da chong a le
4: ai da su nong na dang jin ya ga
3: ni delhi nong school ga nong counselor ga me ai nya ga ja ya
2: hao da chong a da je
4: ai nu nok ama ya su nok ni ma nong aro ma pa yak sla ja
3: aji na unu ge nga sarun ro go ya na ingang jangar dam atyan nu do masra met mer dam ang lier na ya na ta su jurun wa wa gi je talang li ma je met mer ma li dak bu sa mi nyak na ya sa ga uda pil nam ma unu asnuk li ma nong bo ya ma ma pa ya nga bo tong ti bang sa ma cheng do ya na ano tang da shi school nong school counseling setup ayu tsa awareness bu malia me pil mer ru ya school kar kar nong tang a shi na
4: au ja
3: aji uda asnuk talang ga lier ja ya ma ma pa ya aru tsa bo
4: 好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好,好
3: Japano career no tako kwa outsiba suritiari sa ga cerja ya da tatsiba gi panok holistic development na sushina da holistic development da sira panok da nia shiba madu ta tinzakta ta zungba ase panok personal life asa lukti nana achak nung ti area ga cerri ano achang mas counselor ga jige sirabur ase school tsungda ya na mediator ga ma tanwa chungza ba sushi ti area ga cerja ya
2: ho da sino aje nuno school counselor da wa ya aje naksa da maje qualification kumba san da wa je
3: Aje school counselor ga sisiba sushi qualification je uda child specialist course sia gizla na uda child psychology no ma na education bachelor's matter MA master's ma diploma degree na school counseling no na aje education psychology no achim dakar ano uda family child welfare je uda MSW no akedet sago
4: oh how jaje na master degree je aje kiji no akiaji na
3: ai ni bo master's degree je na child psychology no yakiaja
4: oh Chungwa ra no aje.
3: Ojo.
4: Ta sunumbo ne dangi kichi cash misra team de masushi tiari mishi saru aje.
3: Ai do da kadang ye case ai ga ro na saga da.
4: Ojo.
3: Di bang baba da sa ro team ba ro ba jo da tanur academic failure no na da pano ta zungma nung tak tak pa. Asar da tanur bu kar bo ya yim ya yim bu nga kha mi jung ra le na.
2: Ai do.
3: Pano ku da trouble de na kidang manga da tap adukar team pa. Asar no ajang masa no. Class getting ya arwa ta sayor na karibo ngar de berna to itum tanur je katang sa yo kori ya na ano uda ipen teenagers na snu gi medalia je kam tar sim ning e 30 ta shi panok asar trabor na tsunda je kanga sa manga de ta patu korna to ipa janga je uda trabor asar tanur na pung lanam je counseling sa ga cer ya
4: oh ha ja
2: ta jong da ye ta sunung nok study sa nong ji kiji ta ya janga manga de ta do gam ba
3: Uda pilam danga da aunu manga da tuluba tukpa juda

0: communication gap ya kalir me pino na udatan no ai ga phone nong ka dang mit sa kalir na
1: Ay do, ay
0: ay
1: haji
0: do
1: na mazak siya mo
0: si
1: ano
0: dang
1: da.
0: mit sa ta si judo ajem trabur nung panok pilam ba to masira bang panu gi akin na ba panu gi inyak na ba do mishi dang panu gi inyak atuk ba adama do
2: Anja.
0: titi mga tatap siya to kwa trabur tanur na tsung jaji na
1: Aha.
0: ano ajang mas ano trabur yao da tanur nung panok choice mga zir nung udaya
2: Joyce, the desert, you can see this.
0: Choice to this is ye, uda tsiraburi, pi tanurnum, panok zungnaba, misra panok ulani, mudakse sutta yubana,
2: Oh,
0: abedang
2: ja.
0: di choice magatsiba da, shirja ya.
1: Oh, ha. Anong, aju, chalin, nung asin man, ha? Asin mga yeji, tanur, mulungba dang sadaksan nung bo.
2: Mizong buba ji tsiraburi, didin zok nungi, panok ta zok panong anizila, asir, kibung value, stikalam mapang, ta zok pa, Wainchin, Asher, Subalipa, Tachung, Panok Tila, Sangnungi, Akazizila. Ajisira, Tanur, Timbaka, Mashibo, Mashikushi, Lemangi, Mojadana.
0: I do,
1: Honey,
0: I do,
1: honey,
0: Shabate.
1: honey.
0: Ano, da, Tsiraburi, na, Ibamapangya. Ashiba, Madu, teenagers, Kamtar, Sangnungi, 30. Panok Tang, Aginbamapangna, Tachung, Asertamachungna, Angazakbamapang. Ibamapangji, da. Parno kasi sushi matimaya kang nga sa tong di mga kamer na tasi
1: Ay
0: nung
1: do,
0: asunog ya
1: madamira yung mamamahano na ni.
0: ay do tasi nung ja tsiraburga diyaw da parno matimaya ja shiba sa aji matitsila kang nga tima di ajang masi ano da matimaya ja da kang nga chunga shim daksizila na matimaya ka da kaya tulluwa ka da liyo
1: Ay
0: na
1: do, madamira
0: aji
1: yung
0: da ay
1: mga
0: do
1: kagura kaba, usang nga sila.
0: ay do Ay ga dia shi wo bi chi da ka ta le sa ga as nok pa nok ta ang azak ba ma pang nu ya mitemer ka ji ga encourage as nong bo pa nok ta chung la mang ya nya us sa ga mitemer ka ji mi chung wa bang pa nok ga tain bi pa ma pang nu ji pa nok ya achak inyak na achak sindang na achak chitang na ba ma pang ji mela
2: Oh,
0: mela
2: ja.
0: rak sa tsu na
1: Oh, ja.
2: Ai do.
1: Ma da mi shi pa ma ma ga dong na
0: Ai
1: ye.
0: do, ai do. Aja, ano, panok matemer jau da kanga mo da chungi chau kwa, misra, sungwa chimi chau kwa, da sinong jina,
2: Oh,
0: matemer jau,
2: ja.
0: yang shi jizu da
2: Ai
0: dia
2: do.
0: sungwa ki. Ano, da talisa, panok tan anga tata chimi zwa ya kanga tong di bang na. Timba ka ji yung, da panok tamang nong tamang lin shi ya tokwa na, timba ka, kar wo da ta chi zi a kanga dang, ta yin liya nong wo da ya ta nir ya,
2: Ai do.
0: zaga sinu yi gu dang, ai tinan na, tang ya kija zang ar ya, misra ka ji ni gar da sinong bo. Ai, uzi unne ni wo tangang tera ga zao wo, tangang
1: Ai do,
0: zhuan na
2: ai
0: ikza
2: do,
0: ma ga zao
2: ai
0: wo,
2: do,
0: da shi na,
2: ai do.
0: ta iba ba jipa nok, ta chi zi tai nas nang a, shi zi zi anu, ta nura li na, ta si jipa nok nam, ang a ta ta, chi mi zi ba, kang a yang tong ni bang a shi ba ma jipa nok emotional ya, kang a sa hai na, Uda saka yam ma tim dem ya na, a chi nang a unang pala lulur ki pung, masira anu, single parent, ta nura da, tim ba to kor ya,
2: Anja.
0: uda a shi rang a shi ki pung ja, ta tsi ga, ser tu bu ga, kam nung, Ani zpa ma bu sa ma si ji na ya na.
2: Oja.
1: Saka panuk ten asu nuk jin madamra ma asu nungbo danur ji tirak sa aduk sa masu no.
0: Aya uda ni ma zeng nuwa shirang ma du na. Tetun zek nung foundation ji kang ngasa dong di bang ya. Asir uda tan nur ga ani shi ziba ji. Authoritative parenting ji ta chungpa da uda study a jang a shir aja ya.
1: Oh, tas nung authoritative parenting jeje, meaning jeje.
0: Uda authoritative parenting da sira. Tanur jau da uzung no ani takzi saka da temelaba yuzi ba yang
1: Oh,
0: jina
2: Oja.
0: authoritative parenting ja
1: Ah,
0: jari.
1: tang ada dah jenya.
0: Nian no tadi si za si dina chungang ada tiba mijunong.
1: Aini, aini.
0: Uda tanur gaji metemer kita ngi mesra metemer dan kaziau no. Tsiraburi yuk zilati mawaji saka panok tangje sayu zilana kidangji tara tiba nong tungang ta sayu zilana.
1: Aduh, aini sih lah.
0: Kar tanur bo da sosiali nong bo. Tsiraburi nang sini piwudi da sir nung da.
1: Aduh.
0: Da sir au da tumulung tut pa nung kinang ija rung rung matanir na. Tsiraburi au da panuk mulung pa nung dang masi. Masir au da tanur mulung pa nung dang masi na. Ani da tila tanur je. Tadi zi au da uzung asir ta zuk pa li tila. Tsiraburi mulung tut pa nung dang tanur je ma zuk tila wo.
1: Aduh, aduh.
2: Oja, oja.
0: Ano da tanur ya kaziyaw tsiba sinang dang je. Pa gitang pandem nung luk tsiba ma pa busa. Tumarang misra lisin da zung bu tiba bu sa zunga rang ka ziyaw tila na. Aji masi dang atung wa wa duwar lira. Yimya masi ba nung jibo rara zila. Misra miyuk tila tim nung bu miyuk tila na.
2: Anja.
0: Padang ano chunga anga de taksha. Share ano panam subaliba asir da kitang ji. Kichi sa tim asir kichi sa tim masi aja sayuz la kang
1: Aido.
0: masa tong di
2: Anja,
0: bang na.
2: anja. Aido.
0: Ano Kibong tikalam, misra family time nung pusta,